0: yawe indirimbo ya King James yategereje ku isa isa 12 minota 20 turi umwanya wo kuruhura umutima ni Jado Max ndetse na Sonia Lola reka noneho mwumve umuntu twakiriye uyu munsi ikibazo kiba giteye kugira ngo uze mu kanya dufatanye kumugira inama icyo yakora
1: ikibazo mfite hari umu edisi wanjye twarakundanye 2023
2: yego
1: tuza gushwana duhora dushwana nyine ntabwo tujya duhuza akenshi tuhora uyo banya twishimye n'umusanga n'ubundi twongeye tugashwana none muri uyu mwaka bwo yaje yakajije umurego ngo ni ibintu byo kubana noneho ngo ibyo gukundana tubikureho ngo tugomba kubana none nagira ngo mungire inama ese ko uyu muntu duhora dushwana n'ubundi ntitwumvikane niki nakora kugira ngo mwihorere wenda noneho ko yazanye n'ingingo yo kubana kandi ntabwo tujya tuzuza pe ubwo ngo ni ukugira ngo kugira ngo nemere ko atakongera kumbabaza ngo ni uko ngo twabana ngo kugira ngo nemere ko nyine noneho atazongera kumbabaza nabuze umwanzuro nafata mungire inama nimba nabyemera nkaba nabana nawe cyangwa nkaba namwihorera
2: none
1: nari kujyana imbere ngo ni ukuvuga ngo kugira ngo mbyemere ngo turajya no muri famiye yiwe ngahita bibagaragariza ibintu byose nyine ngo duhite tubana nta bintu ngo ari ukubyihutisha
2: alright urakoze cyane reka bazi bakugira inama
1: yego namwe murakoze ni ukuri ndabakunda cyane 102.3 Kiss FM

0: Trecheri Loki sana. Samoya ni minota itenda. Trecheri mchigano The Kiss Drive. Turi mwisaha yacu ya nyuma. Well, tugare kumusozi rero waruhura umutima Jado. Niyo nama wagira se uyu mwami kazi. Uyu mukobwa mwiza cyane.
1: Uyu mukobwa ishyo namugira. Inama namugira yoroshye nuko umuntu icyo ukeretse mutarabana. Abari igice gito ku bindi yakwereka mwabanya aho byitwa ko yakugize ubwisanzure busesuye.
0: Yego. Ubwo rero
1: uyu muhungu wamureka pe wamureka avuka benshi hari n'abavukiye rimwe nawe bitwara neza
0: basha no kumvikana mbere ye
1: navutse nyuma ye mwihorere pe ntabwo rega umuntu mufite ibyumva kakanya gufata nabi abaza gufata neza kuko mwasezeranye.
0: Yego.
1: Kamere ni kurwa na reka kandi ntabwo guhindura civil status.
0: Yego.
1: Bituma umuntu agira umwana mwiza.
0: Nkunganiyeho numvise mu magambo y'uyu mukobwa yagendaga navuga ngo n'ubundi duhora dushwana nawe nyine ukumva ko afitemo ikintu cyo kuvuga ngo n'undi si umuntu duhora dushwana nibumvikana nawe arabizi neza ko batumvikana akavuga ati simbikore cyambyihore nanjye inama nakugira rwose nuko wamwihorera 102.3

0: forever. Ninga onde avuze ngo ururukundo ndimo ngo nugwanyuma.
1: Ugwanyuma shall get to chako.
0: Yes, so turacyari muri kiso clash rero twakubajije duti ese ni iki kintu ex wawe shaka kuba yarakubwiye ugahita ubona ko umuntu nahazaza na hamwe rwose mushaka kuba mufitanye cyangwa se hari nahantu nahantu hamwe rwose muzagerana.
1: Hari uwitwa Protein ya text wanjye antaranyije na Sheri wanjye.
0: Oya.
1: Kuko bari baziranye mfite numva ndamwanze. Utega amatwi neza. Ati ex wanjye yantaranyije na Sheri wanjye.
0: Bikumuga ngo yarafite Sheri.
1: Yabuze Sheri babiri. Umusheri mwamutanye n'undi musheri.
0: Ariko mukanye nabonye no kuri Facebook ari wari wanditse ati ngiwe ex wanjye yakundaga kunira amafaranga akanguza amafaranga buri gihe. Mitambivam. Davuga ne karikagewe. Singiye kugira.
1: Uwitwa Rise Kamonyi ati kiri yankoreye yazanye na Sheriwe kuri Saint Valentin. Uri kubyumaze. Nzi ko tugiye gusohokana ariko yaragiye kumunyereka. Nzi ko agiye gusohokana nge na Sheri.
0: Amezinga wa undi ushaka kuwufite Sheri agakanya none ukajya kumubaza ati ariko se Sheri ubona ugirukundo rwanje nawe bizagera ati se nge nawe turakundana ati ngiye kumfita umugore cyangwa se ngiye ko nifitiye undi mukobwa ngiye nawe twakundanye ryari
1: no yo ne ne byatari hari uwitwa Mutesi ati ngiye ikintu ex yankoreye mama we yambeshye ko tuvukana kuko atanshakaga n'uwo muhungu dukundana abizera yihorera
0: yes we ati yingu iri mushiki wawe
1: ati uri mushiki wawe ntago wamushaka biba birabaye bimeze nka bya bintu umutipe yavuze ngo arije ihabara rimubabaza akumva yabwiye umugore
2: 102.3 Kiss FM.